lolu limay fencen mushrikoni teewul weddi nañu alquran ci anam bobu weddi ben nek yalla nek ben alquran indi nak ay mandar ga yi woné lolu woné li fi yalla bind asaman siyatu si suf siyatu si jant bu reuy bi wer wu leer wi guddi gu lendem gi beccak bu leer bi mbay mu am njariñ mi meññit mu neex mi ak mbollem li nga xamne tabaaraku ta'ala bind nako ci al kawnul fasih al badi' yoyu tabaaraku ta'ala woné ko ni xam ngeen ni ki def li mom dong mom ak li kudul bo manul li te moy jall jalalu huwa azza kamalu ay joge ci indi nak lo xamne bu ko jangale dana saxal luñu mëna xamé ne dekki amna ay tekkal yu leer nañ ni ndax day def ay mbir ba nopi ni ki def li warna mëna dekkal lu melni masala mo xamne da koy misal ci ndox mu joge asman mu di ab taw dik fegg xori mu duy xori yeb ba mu duy xori la am njariñ def fa ñukoy jariño la amul njariñ fuux ba yobbu ko ki def loli mën na dekkal sar bi tuddu melay ñi nga xamni ñoy ahlus sa'ada te moy ñi na rapex ëlëk yal nañu ci yalla boole ak ahlus shaqawa te moy ñi nga xamne ño na rapexé di ëlëk nara dem ci keuruk chamoñ ga liñ ci yalla mësal sar bi it daali sabd masala mo xamni moy gumba ak njaccar leral kenn ku nekk ci ñom ñaar fasak mujju way gumba nak lim ci djiblu moy ko xamni ki xol ba gumba njaccar lim ci djiblu moy ko xamni ki xol ba njaccar dañu leral seeni mujju way ñom ñaar ñep dañu tijaat sar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni mursalun min indillah ñu tudde sar bi suratu ra'di muy saru dennu ndax dennu ci kentani yalla yi la bok maggaay yalla subhanahu wa ta'ala day feen ci dennu ndax ndox moy sababu dundu yalla di wacce ndox ci xiin xiin kattanu yalla ne ca yalla boole ci xiin yermandem ak mbugalam jama Allah fihi bayna ar-rahmah wal 'adab naqdnu yahmilu al-matar wa yahmilu az-zawa'iq sawa'iq dayenu taw dañ gagne ko ba fa yalla bëgg mu taw ko fa naka nonu day yare walé ay melxat wala ay dunney fu mu daanu man na fa def lol ñoñé da na len gañ wa fil ma'i الاحياء وفي الصوائق الافناء كون لوخ دي دوندل دوند دي ري ñaar yep ñu and ci aw nir yalla tabaarak wa ta'ala mom rek moko man so ne sam ci glass ci auto boy fa bar yi di ci sanni dañuy fenkalo tellu tellu joju muy def asaman ci tamit nir yi ci nek ngeen koy seen muy naw oyof lol wala nirok lu oyof dañu minanti wut dañuy xex nir wi joge barab sangam ak wenen nir wi duñu xamanté dañuy xex ci asaman ci bu benn nit tell ci morom bi tell joju muy def moy waral nga seen mu tak bo toge tuti nga door deg na kaddu gi mu for lol su fekke dal ga forna wala mu oyef su fekke dal ga oyef na so dangam tay kuy gajji da ngay seen day door si miñu ci mi gajji ba yëkkati ba noppi nga door a dégg kàddug lam gajji léeg-léeg sax avion def ko romb la ba sooy fële réer mi door laa romb loolo waral booy teen asamaan di seen dënn yi loolu nga xam ne moo ci nekk nag ci kéemtaan muy jamu naqidayni min al ajaib ñaar yoo xam ne dafa safaanoo ñu boole ko ci menn biir tam koy wéyaale loolu ci kéemtaan yàlla yi tabaraka wa taala mbokk moo tax waykat bu mu ne jamu naqidayni min asrari qudratihi hadha as-sahabu bihi ma'un bihi naru.

wone alquran jangale ko nit ñi fab seenu dundu deppele ko ak dundam gogu bi maana aduna si nga xamne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nek notice bobu di alquran su ñewé salawatu lillahi alayhi jël ko bu doon ab machine tay fuñu wara bëss mom moy wax ne fi bouton bu ñuy bëss la fi bu doon ci magnétophone fi moy wax ni fi play bi la fi moy stop bi fi moy génné cassette bi fi mo koy delo ginnaw fi mo koy dawal mu gaaw yoyu ci muy wax ni fi dañ ko sip moy kon bisu ko laal ndax day tax do deglu ci cassette bi ci muy wax ni fi farata la moy bo dugale cassette ba nopi da ngay bass play ndax fofu farata moy bo beugé deglu li ngay wax fokk nga bass play pour cassette bi dox ndank te wax ji di deg nga koy deg ama bo dugale cassette bi nak dadi bass li nga xamne moy genn cassette bi dadi wax rek mu genn ubbi kwat manam kon dañ lan bouton bobu da harama laal ci misal su ko defé kon mom mi jangale lolu soko fi baye nak ne dana taal appareil bi te duma ko laaj su boba da nga nar yak appareil jambour ndax ci bind ci defar lolu te bolé ko notice bi mu ko bolel mom ngay laaj ndax nga meuna jëfëndiko appareil bi mune kon li tu bayen linas motax lu ma sa gis ñukoy téré fi mu tok kenn def ko fa bala nga fa joggé mu téré lako lepp lu way ma sa def te dulu ay dula ci wax dara motax sunnam nek ñatt yimuy def ak yimuy wax ak yimuy gis ku koy def mba nga koy wax ti waxu la ci dara al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayyana lin nas motax dundum gep salawatu lillahi wa alayhi lañu wara xam roy ci lan ci man roy lepp tabarakallah mune wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim liñu wacce ci ñom wala allahum khayna bolen ko leralé yatafakkaruna danañu xalat ba mëna jëfëndiko seen xalat xamni li nga leen wax loolu moy wër yatafakkaruna fi hadha al-quran fayata'isu lool nak yatafakkaruna ji doko jappene legi bimu ñu waxe ba nopi dañuy dem ak suñu xalat ci bop bay lam ñu waxon su baba legi liñu buntu bay ubbe ko du nek buntu bax ndax bu den lo way xalat indi mu bax su boba boko defon ci nek tay day muju nek ba kenn fa dugg istijo bima tok tabarakallah bu fekkon buntu bi dañu bayyi rek ku am birik bo bax rek ñew ne ah directeur birik bi de tabarakallah bax na mu ne wa tegal fofu ñu fi tek ay birik dana mu jang ku ñew do dugg amma ku fi nonu birik tek ko fi dañ la wax ni birik bi jekk fi wuru fe nek bayil buntu bi rek muy ubbe ko ko ubu ya tafakkaruna di kon tekki wul ne da ngay di xalat di tek muy gëndi wey dedet yalla neena afa amina ndax dafa wolu alladheena nya nga xamne makaru lalon nañ ay pexé as-sayyi'ati pexé yu ñaaw ya ndax ñoña dañu wolu an yakhsifa allah yalla wanalo bihim ci ñoom al-ardh sufsi modi salawatu lillahi salamu alayhi ba muy nek makka wa quraysh dañu complé won lal ay makar ay pexé waxna nañu wut ci neeg bu nek aw goor jox len ay jaas ñu wër kërëm bu joggé ci guddi gi di julli ci ñu gajjando ko ñun ñepp bu ko défé mu génn aduna duñu xam kan moko ray yalla mëna wax pex yoyé ngeen laalon ndax da leen wër ni man duma wax suuf ci na leen wonna ni nam wonde won kharuna ah kay yalla mënon ne suuf wonnal gaay ni mu wonde won kharuna afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa allahu bihim al-ard dama dama yalla rek la lay togn te du laqatu bo jile yef jambour fi nek ni da ngay samb sa waxe leg leg nga jël ko te do ko woné laqatu ndank leg leg nga togn ñu lay wër nga neubutu ma nga genn fa nga nek mba dekk ba suñu borom da ngay gis ku ko yendo togn tay diko togn ba ngon jot nga reer ba nopi ne sa soxna gennil ma matla mu jënal mat la ci digg kër gi nga jaaxan jakarlok sa borom mi nga yendo togn yalla fofu nga teud nak mune afa amina alladhina makaru sayhati an yakhsifa allahu bihim al-ard wa fofu nga teud jaaxan te yendo ma togn xana munu mo won ni suuf na la wan ah kay bu neexon yalla fi nga jaaxan di label sa soxna wala nga jaaxan fa ni label sa dom lay wax suuf wonal mako bu kérogé say mbokk dañ la togal ay ciép waye jalla jalaluhu nitewul ñun ni ñu mel motax loko togn

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbokki gënaa ba ñu santé borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngi déllu di ziaré ñëpp di ndokkel ñëpp di massu coono mu di coono jaamu yàlla waaye di coono mbégte it ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di cheikh ramadan al mubarak di ndokkel it ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. Ñu fas yéene déllu si waat ci sunu jalsatu tafsiru quran di jéema leeral sunu kamtulaay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéema tekki jàpp mbaxana gaa li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla waaye di jàppalante rek sunu kamtulaay kattan. Tey ji ñu fas yéene gannaaw ba ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xewu jàmm yi fi am yëpp di ñaan borom bi subhanahu wa taala mun nangul ñu lépp bi xurmati quranil karim. Ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu cheikh maître Aliou Sall dafa dal yaa cheikh.
1: Bismillahi rahmaan rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim nekk saar wàcc madina nekk ñaari téeméeri aaya. Ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxee léegi ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne madina la wàcc. Ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makk bii ma nga wàcc madina. Saar yi wàccoon Makk am lu ñu doon def, saar yi wàcc Madina am lu ñuy def. Saar yi wàcc Makk mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëddee. Tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. Bu dee saar yi wàcc Madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin lii moo dagan wala lii moo xaram. Moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu, muy tomb pas-pas, benn bi di tomb tashri'. Rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu aljihaad fi sabilillah. Su jëlee tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas dafa ñëw ngir saxal alwahdaniya maanaam benn gi yàlla nekk benn, di saxal al nubuwate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam, di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko, ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim wala gisin wi ñu gisee islam wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wasallam. Su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkk yi mooy al yahudu, kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jëli ñu tuddee an nasara, ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee li muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ca gën a leer. Ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allahu subhanahu wa taala. Waaye ba mu nappee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj muy loo xam ne doomu aadama yi ñu ngi toll ci fi ne ci di ko waajal. Ba mu ci jógee mu dugg ci aljihaadu kër kër yi, ba mu ci duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee arriba, jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nango génne asuka. Tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. Waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk muy waxtaanal ñu ci ghasawaat yi, te mooy xare yi yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare rawatina lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julit ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina indi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamiz Allah bayna al-qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej insha Allah da ngeen ci deg ya ayyul ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jël nañ ci nawas ibn sam'an mune deg na yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune yu'ta yawm al-khiyam bil-qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bi taqdumuhum suratul baqara wa alu imran yunus bi nana bu yawm al-khiyamé dinañu indi al-qur'an indi ñoñ al-qur'an ñi nga xamni ño dan jëfé al-qur'anul karim suratul baqara ak al-imran jita len ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuruk teranga ga yalla ñu yalla bolé subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beug nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg dugg dafa am mbolo mu joge won ca najran ñukoy wax nasara najran motax nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa yi lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa Abdul Masih Al Ayham ak Abu Haris ibn Alqama Abdul Masih mo nekkon seen njit Ayham moy kiñ dan diisol ki nga xamne moy Abu Haris ibn Alqama mo nekkon seen foure ñu dik ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy wax wax yi am ku ne ko Isa huwa Allah mu ne ko Isa moy Yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu mune li annahu kana yuhyil mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnu llah doomu yalla la ñu ne ko lutax mune ndaxte lam yakun lahu abun amul baye kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñatt ñi ñu ne ko lutax mune ndaxte yalla moy wax ne fa'alna ak qulna def nañu ak wax nañu mune bu fekkon yalla dong na wax fa'alna ak qulna day wax ne fa'altu wala qultu yunus bi sallallahu alaihi wasallam dal len di tontu ca njangale mo rafet ma baraj baraj yewulen dalul ci sen kaw waxulen li ngeen wax epuna waye def na na teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamnañu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamun anna rabbana hayyun la yamut xana yeen xamulen ne suñu borom bi day dunu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mun len xana ñeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu na xakay mu ni yalla kenn niruko mu len xana di yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf amna lu ci ump xana di yeen yeen ne yalla du lek du naan ñu waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ni dal ni cel dal nopi yalla tabaaraku ta'ala dal di tambali ali imran ci bob bi ba nim ag ci jurum ñett fukki aya ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yuntu bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol doora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam limu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom juroom te falayam moy ka ha ya ayn sad wala ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bati wala bok limu tambule sari ngeen gisine lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adressé won tay a l m ci ben auto wala ci ben baram mu romb la kenn munul wat ne ab laylo momam auto bi wala aliyu lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñ ci meuna bind waye dal bokku ni ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci surtu fili dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bokku nañu nangu ni dal ci la bokku muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allahu la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dund go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu ne won yalla hayyun hayyun qayyumun moko tek bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla 'azimu sha'ni amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu muko waxuma la daanu waye du rengereng gi bañ nan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu muko inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu muko tabaaraku ta'ala yalla momu boko xamul nazzala 'alayka mo wacce ci yow yunuti bi al kitaba tiri biñu wax al qur'an nazzala mo wacce 'alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tiri bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug deug tax alquran wacce alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deug la waye bimu ñewé mu saddiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci la ko jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax benn téré la bu jogo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dal di dik deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew matalik li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dag ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak nim wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzala nak moy liñ wacce dañ ko bolé benon rek mune cipp non la tabaraku taala def tawrat non la def injil muy ñaari téré yo xamné ñi nga waccion ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy nekkon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp orientation la won yo xamne ña ca don japp lola dong mo donun ak njub hudan lin nas ndax dama fumu tollu day sakku liñ tudé njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jangé ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong la ñaan nga tek ñu ci yoonu njub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pass passam defar jikom defar ngoram turul ko niko alquranul karim turale tek ko fiko yunit bi salawatu llahi wasalamu alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou ngamay laaj moy njub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lire ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben bad la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdina siratal mustaqim yalla nga ma tecc yoonu njub momit moy nga nan yoonu njub bo nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla bo ma tecc yoonu nga mere lolou tam bok setlo ben bad la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko bing ko gisee waj la wax han manam pour wala ni am nga sens lo gison ludut li rek bo muytul da nga sanko ñetti baat yi nga xamne nak moy lu melni han kenn mu ñu ko tekki ndax doom adam yépp ño bokk ñu koy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu muy wacce alquranul karim hudan lin nas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana teri bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil teri bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute ak njub wala deug ak tiaxan te almurad bi di alquranul karim wa kar wa kurira taqsiman li sha'nihi dan ko bantu ngir magale ko mbir alquran karim ndax def na won legi nazzala alayka alkitab legi muni wa anzala alfurqana ta'siman li sha'ni alquran alkarim innal ladhina ñinga xamne kafaru ñoom weddi nañu bi ayati llahi ci terlinu yalla bi ayati llahi ci ay yalla ñoñu lahum amnañu azabun shadid mbugal mu metti yalla yalla musal ñu ci wallahu yalla azizun ku tedla zuntiqam koy fayanto la yalla ku tedd la aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lum def ba nopi ne ma def te ken munu ci dara daf du doxal dun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allah yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi du ko ump la yakhfa alayhi du mur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u daf na shay defu ci alif defu ci lam moy dara lu mu tuti tuti lu mu re re re du umpu yalla fil ardi du ci soufsi wala fis samaa'i du ci asman si holati yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuri fil arhami ci njuri manam ci bir jigi birub jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xessal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu na mu ci ak gatt fofu ngay gatt ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nu ko nexe motax ku ñew ci aduna ci sa bo defé lo xamni day sappini li yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arhami kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofa non la ko defé mu tuddi wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa ben yalla amul kudul koku la ilaha illa huwa yalla al aziz moy ki tedd al hakim moy ki xereñ xereñ moy ko xamne do def lu nek njumte lu am njumte kudul tabaaraku ta'ala ñaari leg leg nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tambale ni ni nga koy defé leg leg nga rombu tabax kat bo xamne day tabax lu kërëm waye tout la koy tambali rek gis plan bu dak bi kërëm am bu gisoon bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dekk ci fukki at gis plan bu dak ba sam bi so ay xaliss day tej bimu ko def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bimu ko tambali ak legi dima guñu ben bis ñu ne yalla neena nawal ba tii su ngeen setlo julli juroom suba ñaar rakala tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé bu retraite sam du tax yalla na légui suba kat comme nga retraite defal mako 4 raka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 raka parce que du nga retraite dedet lo am am jot yalla 2 raka la laaj lo am am jot yalla 4 raka la laaj ci tisbar waye lo son son nak ñent raka am yoy mom namat rek tabaraku taala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaraku taala yalla huwal ladhi moy ki nga xamni anzala alayka ma wacce ci yow alkitaba tiri bi dal qur'an minhu amna ci alquran nak ayatun ay yo xamne muhkamatun muhkamatun dañ leena xereñe hunna ay yoyu nak umul kitabi ñoy ndey tiri bi ay yo xamne muhkamat moy atti bi ci nek mom boy jang rek di xam limi tekkal fi ayatun bayyinatun wadihatud dilala لا التباس فيها ولا غموض كآيات الحلال والحرام هن اصل الكتاب واساسه بعد يوي nga xamne ay yoy nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek dadi xam lan lay tekki mom amul ay jafagne jafagne manam bu yalla ne nazala boko jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit mi ngi ci bir alquran waye mutashabihatun mom dafa niro dafa niro lo ci wax keneen mën na caa wax leneen ne li lay tekki. Bokk na ca léegi ay yi ma waxoon alif lam mim, boo ne alif nangam lay tekki, keneen ne la alif nangam lay tekki. Soo demee ci tafsir al Qurtubi daf ne li nga xam ne moo gën a rafet ci li nga xam ne wax nañ ko ci mutashabihat yooyu, mu ne al ann al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'naahu wa tafsiru. Mu ne mutashabihat ak muhkam, nee na muhkam mooy loo xam ne boo jàngee xam li muy tekki, xam lan lay firi. Mutashabihat nag mooy loo xam ne tabaraka wa ta'ala rek moom mooy ki nga xam ne moo xam xam-xam ba keneen ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala xamuloo xam-xam ba. Lu mel ni qiyamu saa, kañ la bis biñ ci taxaw. Lu mel ni génnu ya'juuj ak ma'juuj, kañ la ñuy génn ak nu ñuy génn. Lu mel ni xuruju dajjal, lu mel ni mbirum Isa, lu mel ni saar yi nga xam ne mu la doon wax léegi alif lam mim ak ha mim, baat yi lu muy tekki, loola moom yàlla tabaraka wa ta'ala rek moo xam li nga xam ne moom la ci nam. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadith nee na al halalu bayinun wal haramu bayinun wa baynahuma umurun mushtabihat. Nee na li dagan leer na nañ ni bëccëg, li haram leer na nañ ni guddi. Nee na cien diggante nag li mbir mi nekk dagan naag daganut, haram naag haramut. Salawatullahi wasalaamu alayhi nee na képp ku fi bàyyi loolu ñu naan dagan naag daganul, haram naag haramut, ngir ñàkk a xam, nee na setal nga sa bopp, setal nga sa diine. Waaye nee na képp ku ci dugg nag dugg nga ci lu haram. Maanaam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yem ca, waaye lu niroo la it nga bàyyi ko fa. Lu haram la nga bàyyi ko fa, bàyyi waale fa la nga xam ne mooy la niroo. Waaye yàlla nee na fii ayatul muhkamaat, aay yoo xam ne dafa leer nañ. Hunna a yooyu nag umul kitaabi, ñooy ndey téere bi, maanaam ñooy ca saanu téere bi. Looloo tax alquran jóg. Lu tax? Mooy baat yooyu nga xam ne mooy muhkamaat yi, ñàkk leen a xam day wàññ ci sa diine dara. Xam leen, ku leen xam yaa ëpp diine koo xam ne xamu leen. Ku leen réere ku nekk yaa gën a tuuti le. Waaye yi ñu tudde nag mutashabihat muy alif lam mim, kooka nit munu koo xam ba raw ci moromam ci wàllu diine, waaye ñàkk koo xam itam du wàññi dara. Maanaam suñu faatoon ñun ñëpp xamuñu lan la alif lam mim di tekki, duñu wàññi dara. Waaye suñu faatoon ñun ñëpp nag te xamuñu aqimu salaata wa atu zakat lan lay tekki, su boobaa nag moom dinañ amoon ay mushkilaat yu bare bare bare bari. Moo tax hunna umul kitaabi, ñu ñooy ndeyi téere bi. Moo tax ñoom tam ñoo gën a bari. Fa am alladina, ñi nga xam ne nag fi qulubihim dafa nekk seen xol zayqun ak jeng, seen xol dafa am jeng, maanaam wirgu bëlëg talag nekku ca. Nuy def ñoom fa yattabicuuna, dañuy topp ma tashabaha minhu, la niroo ci alquran. Luñ koy defee mu ne ibtigaa al fitna, sàkku fitna rek, wa ibtigaa tawilihi, ak jéem a xam lan lay tekki. Yàlla nee na ku sa xol jeng, au lieu nga fekk fi aaya yu leer yi nga ne ca doyloo ko, danga fi bàyyi aaya yu leer yi. Say julli ma tëgut, say woor ma tëgut, say ajmaka ma tëgut, say asaka ma tëgut, nga nekk nag ci biir mutashabihat yooyu, di jël ay alif, di jël ay lam, di jël ay mim, di compte, di walbiti, di calculer, di dem rek. Yàlla nee na déedéet bàyyi leen ko fi. Bu ko defee ngeen yem ci umul kitaab yi nga xam ne ñàkk koo xam day tax a des ginnaaw, xam ko day tax a jiitu, ngeen jëm koo xam. Islam nangu na nit ne ci biir islam am lum ci xam ak lum ci xamut, te it du teñu na te ko na du baax. Waaye nag islam du loo xam ne da nga naan fokk ma xam lépp. Jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, sahaba yi mosoon naa am ci seen biir ñoo xam ne wala kenn koo xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi daf koo joxoon liste nafiqi, ne ko ñu ñooy nafiq yi. Waaye taxul sahaba yi xëy na ko léegi ñun tam jox ñu liste bi, te it demuñu ca waajam jox liste ba ne ko léegi foog nga xamal ñu liste bi. Xamoon nañ ne ci biir lislaam am na ci mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te dutee lislaam dox. Am na ci biir adduna it mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te dutee adduna dox. waaye am na yoo ne fokk ñu xam ko. Moo tax yàlla day wax ci alquran ne su ngeen faboon géej yépp def ko ay daa, fab li nga xam ne mooy garab yi damm ko dagg ko def ko ay bindukaay, bëgg a bind samay wax la nafidal baxru qabla an tadfada kalimatullah, balaa wax yàlla jeex daa yi dana jeex tàkk géej yëpp ngeen bind ko. loolu tax yàlla ne kon nag léegi da ngeen di fab li nga xam ne mooy defar jikko, defar seen diggante, ngeen jël ko. loolu nag mooy alquran karim yi jarut muy toll ni ay téere yu bare bare nekk ay 40 nangam tam du ko jaar. mu ne kon am na ñoo xam ne dañuy topp ma tashabaha minhu ibtigaa al fitna, di ko sàkkoo fitna, wa ibtigaa tawilihi, di ko sàkkoo jéem a xam lan lay tekki. wa maa yaalamu, du xam nag mukk ta'wiluhu lan lay tek illa Allah kul yalla fofu tam so jange wama ya'lamu du kham ta'wiluhu lam tek illa Allah kul yalla dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiquna fil ilmi waye bone wama ya'lamu ta'wiluhu illa Allah war rasiqun bëgg ne war rasiquna fil ilmi ñamit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw taxaw kay kon al ayati nil tude wama ya'lamu khamul ta'wiluhu lan la yoy di tek illa Allah kul yalla fofu may wax taxaw kay war rasiquna fil ilmi ñi geedu ci xam xam ñom xamne kan moy yalla xamne ñax ge xam di len wañi dara xamne xam gi du luñuy xamlu ñoñu yaqulun ñom dañ nan rek ñun day amana gem nañ bi ci yi nga xamne mo niyo amana gem nañ bi ci alif lam mim amana gem nañ bi ci hamim amana gem nañ bi ci taha baad yi ñom gem nañ ko kulun baad yi ñu mëna tekkek yi ñu mënta tek yépp min indi rabbina mo ngi joge fu señ borom lu ci mëna xew dal baad yi nga xam limuy tekki min indi rabbina baad yi nga xam limuy tekki min indi rabbina waye nak wama yazakkaru duwaru du fatiliku illa ludut ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel muy xalat ndax dama dama yépp yalla bi ñu leen sakke bindal na leen ñu tuddé xel waye nak xel muy xalat motax ñu nan xel nak itam waji dana dem ties rek parce que amna auto dedet auto rek taxu te dem ties parce que carcasse kesse mën ta dem ties fokk auto bi li na ci auto yi na ci roue yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ties do ramal dem ties xel tamit nit ki duté tayu ni amna ma xel rek xel ma doy na dedet xel mi nga xamni moy xel mi xalat momul yalla lay wax ne wama yazakkaru duwaru illa ludut ñan ñey waru ulul albab ñi nga xamne amnañu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamne dañ jëfëndiko seen xel te ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamne ñaka xam ay yoyu du wañi dara waye xam leen du taxaraw ci gañi waye yi nga xamne moy muhkamat nak mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala lulu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamne ñoy ulul albab te ñoy ñi nga xamne ño am xel dama dama suñ ko ëndé ci aduna si ëndil ko li nga xamne moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé way ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci nga xamne ñoy dem ci sa'ir dañuy wax né law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy dëgg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nopp may la dëgg war nga mëna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusi qulubana ñoo ngi lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamne dañuy fekk mutashabihat yi ñu di ci xeyri ci gont waxon na legi ne fa amalasin fi qulubim sayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusi qulubana yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñoñe ba'd iz hadaytana gina bi ñu jubule ba ñun ñu nango nek ci njub te moy nangot yi nga xamne moy muhkamat ñu nang ko gëme nonu yete nga xamne may mutashabihat tam ñu nang ko gëme nonu wa hablana ñoo ngi lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermande ñoo ngi lay ñaan yermande gu tukke ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé ne day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo na ci mom nga deku ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayiwon ne la ñaan ma rek bi mu defé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

man ay jinne manam wa sakharna lahu asyatin tagatal Suleyman jinne yi nim don jeufle jeuflohi nit ñi non la don jeufandiko jinne yi manam bu nit ñi xeye di liggey jinne yi dañuy xey di liggeyal Suleyman wa syatin ak jinne yi jinne nak sa bo degg jitté ko shaytan rek moy day bañ manam bu fekke danañ ko sant muy indi tapale ci lañ ko sant wala mu ci indi ak ndëngëti rek ñu tuddé ko shaytané kon shaytané moy lepp luy bañ boy dawal auto nga dawal bam yag nga bëgg mu taxaw nga bëss frein yi mu lank gantu gogu mu gantu auto bi légui shaytané la ndax day daal di mëna yaq mëna dal ci aw nit mëna dal ci yenen yef yo xamné bu ci dalé yaq ko moy tax jinné ju lank lañuy tuddé shaytané wa shayatin mun tagatal nan ko jinné ya kul banai bepp tabaxkat manam bepp xéetu tabaxkat bu ne ci jinné rek tagatal nañ ko ko mom Suleyman jinné yo xamné sen walu tabax mi ngi jëm ci étage am ño xamné sen tabax mi ngi jëm ci yenen waye bepp xéetu tabaxin yalla tagatal na Suleyman jinné jo xamné man na lolé wala jinné yo xamné man nañu lolé te xam ngeen jinné bu lé tabax mom yéegal birik ci kaw du ko jafé ndax yeen lénga yi ngeen di wut ak quatre plan yéeg yoyu ak di wut ay essel yi ngeen di yéeg ngir dem ci kaw jinné du ko aaje wo ginaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak ñew di yéeg ko wacc wax dëgg yalla fuñ bëgg tek ak bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du leen wañi dara motax buñu xeyé ñoom jinné yi man nañu tabax kër gu maga maga mag ci sa lepp daal di soti ndax duñu yëkëti ay mbir di ko yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fañ ko bëgg tek ndax jinné xam jëne tabarakallah fuñu mëna fa def kullu banna wa qawwas mbolam ñuy noor ci geejit ay suuma lay ngeen ko ci dexoma ñoo ñi ñepp tagatalon nañ ko Suleyman qawwas qawwas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geej gi diko gennel al lu'lu wal marjan diko gennel or yak mbell yi nek ci bir geej yeb te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di teumbu ci bir geej gi nur ci bir diko jeli yoyé Suleyman da amun jinn yu ko koy jeli amna jinn yu tabax kon waye amna jinn yu soox ci bir geej gi diko jeli baat bi nak muy qawas mom la suñu goor gi won ci tiwaawon radhiyallahu anhu don jeufandiko ca khilaf ba munan ya qa'is al bahr lil asdaf ya qa'is al bahr lil asdaf indi asdaf biha durratun ahla min al jalami di wonene wala bof di wax ne mbollem kuy jog di wut lu mu xam ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam ba tax muy nur ci bir ndox mi diko seti muneko so ñewé fi da nga ci xam lu bare bare yalla tagatalon na yunus yalla Suleyman kul qawas ño xamne dañuy nur ci geej gi di genn ji mbell ya fa nek wa akharina amna yenen jinne nak yo xamne ñom muqarramina dañ leena leunkele fil asfad ca dajja ñom dañu lankal sen borom lankal Suleyman Suleyman jappelen ñom jinne yoyu dal len di yew ca bant ya manam dañuy samp ab bant bu deugar daaj ko yew la ca ni ñi def xar lool lañuy tuddé ab daaj ñi deggul wala na da ngay degg ñu naan dañoo tak fas wala dañoo tak xar mi am xar duñ ko tak dañ koy yew buñ koy tak dal moy buñ koy tek ci auto boole tank yew bu mu deugar looloy dañoo tak xar mi ama dañ ko yew ci baram nak lolu ñi deggu dolof ñoy wax naan xarni dañ ko tak jinn yi nak dañ leen doon yew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xoos ci bir geej gi ñu dal leen di yew fa nga xamne fa lañu nek suratu fad aya fan wer ak juroom ñet yalla mu ne haza li nak ataa'una moy suñu may ni lañ maye won Suleyman ni la mana maye mune man yalla ni la mana maye

0: bokut ak bu jigen weso bax pex yene du wara mana am bam am dom lo tax fele yef'al lay wax fi yaqlu soko laaje ni yengutu ci walu keur docteur ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baakha baax li ma bëgg jëntu
1: te xamulo ci dara waye sheytaane koy def ndax day duggal ci xelum nit ñi ñu defé ne diine xalaat bu rafa def sawa dégg ngeen fi taa yi jigéen guy waaraate waaw ni yàlla bëgg na sabar bëgg na tama ndax moo bind xar moo bind àll bi waaye xam ngeen loolu loolu yënul maana yàlla bëgg na tama xam nga wa an taxawlu àllaahi maa la taxalmun seytaane mooy fexe ba ngeen di wax ci yàlla lu ngeen xamul loolu la alquran wax yàlla ci yàlla musal way saa xiina lahum buñ leen waxee ne attabiu topp leen ma ansara allahu li yàlla wàcce muy alquran qaalu ñu ne déedéet bal li fi nekk kay ñun nattabiu dañuy topp ma alfayna alayhi lii nga xam ne ci la ñu fekk aabaana suñuy bàyyi topp leen alquran ñu ne déedéet nañ topp li fekkoon suñuy bàyyi ah yàlla mu ne ngeen ne ñu ne waaw mu ne awalaw kaana doonte dafa nekk aabaahum seen i bàyyi laa yaaxiluna duñu am xel sax ngeen toppale laa yaaxiluna seen an duñu xelu dara walaa yaxtaduna te duñ jub ndax da ngeen leen ca topp yàlla fii day jàngale benn mbir bul wax ne li ma fekk sama bàyyi lay jaay da ngay seet njub ci sa bàyyi nekk ma topp ci moom laa ko ànd jàngale fii lu jafe la nag li sa bàyyi nekk nga ne ci ñaari mbir la nag léeg-léeg ñu dal na ci li bàyyam nekk ba pare yokku ca kooku bokku teg ci wuuteeg bàyyam wuuteeg sa bàyyi moo garaaw mooy ñëw sa bàyyi nekk ci diine nga nekk ci mpo looloy wuuteeg sa bàyyi waaye bu sa bàyyi doon julli di wax bismillahi rahmaan rahim yow ngay tàmbalee alhamdulilahi loolu du juyoog sa bàyyi ndax lépp diine bu sa bàyyi doon julli di def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo loolu du wuuteeg sa bàyyi bu sa bàyyi doon aj yow ngay wàcce loolu du wuuteeg sa bàyyi déedéet ndax bu sa bàyyi yenn woon tey ay banaana di dem nga for benn dab ko ne ko papa bii banaana di ci la wate day wax waaw waaw rek def ca lépp banaan la lam yenoog li nga yor yëpp banaan la wuuteeg sa bàyyi mooy sa bàyyi dina ci jàkka ji jàkka ji xam ko muy ko yiw jàkka ji mosu laa gis lu lay wuuteeg sa bàyyi wuuteeg sa bàyyi mooy sa bàyyi nekk ku baax nga xëyal nekk tuqkat sa bàyyi mu sëtt ngay nekk tuqkat looloy wuuteeg sa bàyyi moo tax waxoon naa li fii keroog ne maam Cheikh Alhaji Malick taxaw ne nii di julli sëñ Aadi taxaw nii maam Cheikh Alhaji Malick wàcce sëñ Aadi xabdu te sëñ Aadi ku ko jàngal maam Alhaji Malick ku ko jàngal ko amuñu benn par loolu du wuute moo tax bu ñu ne diw daa wuuteeg mag ñi da ngay xool bu baax lan lay def ki wuuteeg mag ñi mooy kii sol torpido wala mu sol kap mbaa muy taal mal boru di xëcc wuute naag mag ñi maam Cheikh Alhaji Malick ñoo maam Borom Touba kooku moom wuute naag ñoom waaye kuy julli naan nii la julle nii la julle wuute wut ak ñoom maam Borom Touba daa def benn déclaration nee na lu Imam Malick def rek joxoon na lañ ci dëggal fukk lu Imam Malick def mazhabam joxoon na lañ ci dëggal ku koy yaatu na kon wuuteeg sa bàyyi noonu lay tekki kon fii roy sa bàyyi dëgg la waaye wuuteeg moom ci masalam fiq loolu tekkiwul wuuteeg sa bàyyi saaba yu wuute nañ ci tiinte mosu leen ci wax dara tabarakàlla waaye ci biir waxinu olof soo amee doom tey loo ko bën di jàngal bu ñëwee bu la koy wan ngay kontaan ban des diine

ludul tunfiqu da ngeen joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg day san kon dooma dama war na xam lolu ba di nango jox ci li mbëgg gis nga fim nek amna dooma dama yo xamni bëgg na ñu bax lool waye di sarax gennu témir duñ ko def di sarax gennu 1000 francs deedet 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañu nek ci sand ga di waxtan kenn ki nako waaw ju est ce que tuba bi mi ngi defar ay biir xaaliss ba legi munako tuba bi bayinako depuis 1971 1971 ba legi tuba bi defar tuli biir ay pièces rek dañ defar munako waaw kay parce que man 71 ba legi amu fi benn biir pour won la ne legi wa dekk bi joxuñuko biir ay deureum lañ koy jox ay ñaar deureum ay ñetti sonel ay juroom ñaari lañ set ay juroom ñaari pousu yoy lañ koy jox té nak ñu fajuul sa soxla boko saraxé kenen loolu mën ta fa ci soxla yow lan tanalu du ngeen am mukk al birrambax hatta tunfiqu mimma tuhibbuna yalla nak neena joxe lan rek bul wax na fuma koy joxe mune dede joxe lan rek wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min sayin ci lu mëna doon lu tuti tuti fa inna allaha yalla alimun bihi qamnako lo joxe alimun bihi yalla xamnako motax momit bu fekk yang koy joxe du jaar nga ñew diko jox waaji ne ko damay bañ ken yek ko suba la yek nako mo su ko yegi waxtane ko kenen kenen waxtane ko kenen so bañe kenen yek ko la ngay joxe dang koy def ci amulom dund ci turu kan koy jox yoni ko gone mbang sani ko kërëm ma nga dem ci kessu jakk ji yoroxol ko ci kenn duko yek waye boko yekete ne bilal damay bañ ko ko yek bilal day dem ni imam diw mo fi joxe nangam mel day bañ ko ko yek imam dem ci naib ne ko naib diw mo fi joxe nangam mel day bañ ko yek waaw leg kay legi tay musiw yalla neena wama tunfiqu min shay'in lu ngeen man di joxe ak fu ngeen ko man di joxe min shay'in ak lum tuti tuti lum reey reey fa inna allaha bihi alim yalla xamnako yalla xamnako kon li nga xamne yang ko jox te yalla xam ko ko kay joxe ko rek mo lay taxa bax yalla neena kullu ta'am bepp ñam kana hillal li bani isra'il dafa daganon ci banu isra'il ay jume beug jang bokku na ci sababu musulum modi dañu don wax ne salawatu llahi wasalamu alayhi minni yi nga xamne ibrahim daaw ko lek mom mi ni diko lek lu melni gele mag yenen yalla ne le kullu ta'ami bepp ñam kana hillan dafa daganon li bani isra'il ci banu isra'il illa ludut ma harrama isra'il ala nafsihi ludut li isra'il aramal ci bopam isra'il nak moy ni yaqub jur seeni dom yunus yalla yaqub dafa jurum fukki dom ak ñaar fukki dom yoyé ak ñaar seeni dom liñu tuddé banu isra'il domi yaqub isra'il moy jaamu yalla bobu moy yaqub kon domi yaqubi ño dem bañ tuddé len banu isra'il mune banu isra'il momu ben ñam aramatun ci ñom lu dul li nga xamni ñom ci seen bop ñoko aramal ci seen bop ni li duñ ko lek manam dañu ne won duñ lek lahmul ibil yap gilem duñu nan soom gilem naka nonu ñewon yap duuf duñ ko lek te duñ seenu lola mom ñom ñoko aramal seen bop waye yalla mom aramul ko won min qabli an tunzala lu jitu ni yami yaqubi ño dem bañ tudaleen banu isra'il mune banu isra'il momu ben ñam aramatun ci ñom lu dul li nga xamni ñom ci seen bop ñoko aramal ci seen bop ni li duñ ko lek manam dañu ne won duñ lek lahmul ibil yap gilem duñu nan soom gilem naka nonu ñewon yap duuf duñ ko lek te duñ seenu lola mom ñom ñoko aramal seen bop waye yalla mom aramul ko won min qabli an tunzala lu jitu ni wacce at tawratu tawrat qul yunt yalla muhammad waxal ni ne len fa atu bit tawrat indi len tawrat fatluha jangalen ko fatluha ngien jang ko in kuntum salihin bu ngien waxe deug da ngien xamne kon li yalla arama li banu israil arama ci ñom ñoko arama ci sen bop faman iftara ku sosal na ala ci yalla al kazba wax judul deug min ba'di zalika ginnaw bim xame li fa ulaika ñooñu hum ñom dom awalimun ñoy toñ kat yi xol ne len sadaqa allah yalla wax na deug fattabi'u tapulen millata

am na ñoo xamni ñaari rakka ay ba lañ ko def dañu son lo tabarkal ñan ñoo ñan la julli yomb andasi ñi nga xamne

kon mu ne hal kuntu illa basharan, xanaa nekkuma ne léegi nit rek rasulan, li feeg yaa ngi nekk nit, nekk ndaw, yii ñu ko doon wax yooyu du ko man. Dabaa damay nekk ba léegi tëralin wii ñaare la ñuy doxal. Boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ, boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ. Da ngay nekkub sëriñ doo dem marché, doo dem jàkka, doo wax la ñuy wax, doo toog fa ñuy toog, dàq leen ay oto, dàq leen kër, dàq leen a lijjanti, lu ko mooy nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga. Yii ñu santoon sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nit ñaa ngi koy sant nit ñi, bëgg nga mel nii nepp tabarkàlla. Olof yi daanañu wax ne kuy wuti lu ñu la may soo waree mbaam doo barile ci jamono yi tey. Moo tax yonente bi ne leen xul, yàlla ne ko xul nee leen subhaana rabbi, sellñ yàlla sama borom. Loolu tam baatu kuy yéemu moo koy wax, kuy yéemu mooy wax subhaana rabbi. Ñaare gisoon nga mag ñi bu njëkk su benn xale masaan def dara dañ koy wax subuhun mala, subuhun mala mi ngi jóge ci subhaana rabbi, mel ni ku lay muulu waaye ñoo ngi tey sàbbaal seen borom subhaanahu wa taala. Léegi nag dañoo dindi baatu subuhun mala, dindi baatu tuub, dindi baatu nangam, dañ caa def nag yeneen baat yoo xam ne léegi baat la yooyu taxu koo rafet warte génn ci lamin tegoon ku ko dégg mën caa dëngee. Qul subhaana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef akub yonent. Kon foofu day wane rek ne yonent bi mbindeef la, yonent la salawaatullahi wa salaamu alayhi. Moo tax dañ daan denc ay soxna ñoom yonent yi, dañ daan lekk ci li nit ñi lekk, di naan ci li ñi naan, di tëdd di nelaw, di liggéey, di dem ak a ñëw, tabarkàlla yooyu yëpp dañ ko doon def ñoom yonent yi alayhim salaatu wa salaam. La leen di dul dal daal mooy feebar boo xam ne day gàllankoor la leen yàlla sant, wala feebar boo xam ne mooy feebaru ndof, wala yooyu nga xam ne dañu mën a doxal mission bi leen suñu borom subhanahu wa taala gàll. Yàlla nee na wa ma mana an naasa, dara terewul nit ñi an yuminoo ñu gëm is jaahum ba leen dikkalee alhuda njub ga illa an qaalu, lu dul ñu ne abaasa allahu, mu ndax yàlla moo yónni basharan am mbindeef rasulan, mu nekkub yonent. Maanaam loolu def leen yéem nit ñi yàlla nee na ca jamono yi alayhi salaatu wa salaam. Li leen téegam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñoom nanguwuñu yàlla yónni basharan rasulan. Abaasa allahu basharan rasula, jàpp nañ ne bu yàlla bëggee ku ko waxal dafay bàyyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal, waaye du wut ab nit boo wala ak nit koo xam ne day ñëw ci nit ñi di wax ñoom. Mooy wa ma mana an naasu an yuminu is jaahum alhuda illa an qaalu abaasa allahu basharan rasula, ndax yàlla day yónni mbindeef mu nekk yonent. Yonent saa boo ko bëggee weesale ak mbindeef yaa ngay bëgg a gàllankoor liggéeyam yonent. Saa boo ko bëggee weesale mbindeef yaa ngay gàllankoor ak yonentam, ndax soo ko defee lu weesu nit, nit ñi dañuy wax ne mënuñu koo roy. Léeg-léeg nga du tudd menn mag liggéey ba mu liggéey rëy mu bëggoon ñu ko roy ca liggéey ba, doomu aadama yi tax ba kenn du ko royte ca liggéey ba, ndax barab bañ koy teg ak nañ koy tege. Ndax da ngay wax diw ñu ne la kooku du nit, te baatu kooku du nit day teg la ne kon ñun ñii nit mënuñu mel ni moom. Fekk na yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow, ku dul man, yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow. Moo tax mu ne roy leen alayhi salaatu wa salaam jima mel ni moom, su ngeen mënta mel ni moom it ñu noti leen ay points yoo xam ne yi yu baax lay doon. Kon ñii itam li ñuy jàppoon mooy yonent du nekk nit. Moo tax soo waxee ñu ne ah kooku du nit, léegi nag nit ñi dañ ko far yombal. Boo dugalee bii ba rafet ñu ne kii du nit, boo waxee wax ju jub ñu ne kii du nit, soo mokkalee lu jafee mokkal ñu ne kii du nit, léegi la waxee ñu ne kii du nit. Ñaari baat la yoo xam ne ci

ine bo dut len defé ti diiné nangu sen ngor nangu sen djom kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci diiné ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullah ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba baye fi alquran yalla ni yaakarna lool dal wor len dal wa fiikum mi ngi ci sen bir rasuluhu yunti yalla bi modi bi muy dundu waye bam fi genné aduna it kat bamuy dem lool la waxati taraktu fiikum ma intamassaktum bi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati ma ngi dem ma ngi len di baye sama tere bi ma ngi len di baye alquran ak sama sunna si wa man ya'tasim billahi kuma ci yalla nak faqad hudiya jibal nango ila siratim mustaqim jeme ko ci won mu jib yalla sama borom jappale ni tabaaraku ta'ala ma ngi ñu dund baaji mu jidi ñew ñu tambale fi ci aya temer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya temer ak ben allahumma anal haqq haqqan warzuqna tibaa'a wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bil alamin was salatu was salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bokk julili ñu ngi len di nuyu di len ziyara ci aljuma ji nga xamne mom lañu nek ni di ñaan yalla yalla ñu fi yag fek liñu ci jaamu yalla yalla yalla fu la del ñuko te nanguko delu setu nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsir qur'anul karim bi nga xamne aljuma jom ngeen koy deglu ci waxtu wi ñoo ngi won ci suratu ali imran suratu ali imran nek ñettelu sar ci alqur'anul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben ci sama borom don waxe wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim nan kep ko xamne moy nga tie nga bu deugar ci yalla ko ko def ko nek jubal nañ la tek nañ la ci sirat bo xamne mustaqim yon wu jubla manam sama borom nan man yatamassak bi dinihi alhaq alladhi bayyanahu bi ayatihi ala lisani rasulihi faqad ihtada ila aqwami tariq wa hiya at-tariq al-musila ila jannati an-na'im lol lañu taxawon kérok muy aya témèr ak ben wara tambalé tay insha Allah subhanahu wa ta'ala ci aya témèr ak ñaar mu di fi borom bi di waxé ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yalla néna ya ayyuhalladhina amanu ayen ñigam mudi wote bo xamne sama borom tabaaraku ta'ala yag nako wote nako ci alquran lu mat jurum ñett fukki yoon ak jurum ñett yo xamne day wax ya ayyuhalladhina amanu

waye bo demé ca waccin wa nak mom neeku fa lolu amna ay sar yu ëpp lolu yo xamni ñoko ñëk wacc bu dañ sét dañ nak ay ñaar fukel ak nangam mbalu ko dé aqida la fasiyene jangale niko suwar al makki don jangale té aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdani gëm ni yalla ay kenn ar risala gëm ni yunti alayhi msalatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi as-sura al karima huwa shakhsiyatu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam tem principal usar bi modi dimu yonenti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wasallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek inshallah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kahfi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém ak la ci ñew lepp nga xamné so leen xamé wut élément yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nepp ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax lima ci tuddu ay ceeb ak yoyu te ñom ceeb daf leena tabarakallah soxal xam nga ceeb bu añ jotté di ñox ceebu jeen te ceebu jeen du ceeb dong lañ togg ak jeen ñom supame ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kaani ñom carotte ñom nawé ñom xoluñe bari nañ ci biir waye duñ leen tuddu ceeb rek lañu tuddu tuddu jeen bay ñom xorom ak diwleen ñoo ñepp tabarakallah sar bi buñu ne jëm yuñti bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarakallah ñun rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tomb bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mu di kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yunitam ba sallallahu alayhi wasallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah kinni yalla defi al kawn ak kemtane yeb yoyu yonent bu mossa yoni na la demal ci nit ñu bi yonent mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk ak mis yeb nek benn dëkk lolu ci mandaraga ci kemtane yi yalla yi di woné ne yonent bi salawatu alayhi wa alihi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla mossa yoni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim ne tan ci ruq di wote Lot ne ci ruq di wote waye bi nga xamé ne alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote nak tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yenn lu makka yenn fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko deg tambu ñaaral bi sa bi waxtane banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigalam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ard marratayn dana ci ñew insha Allah ñettelu tam bi sar bi waxtani al ayat al kawniyya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné benn gi mu nek benn ci ni nga xamné ni la nosé aduna ci ba al-layl wa an-nahar bi am soosi di daw jant bi taxaw beccëk bi am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dinañ ci ñew inshallah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci liñ ci al adab al ijtimaiyya